Ingaba ucinga ukuba iziyobisi nezidakamiso siyakwehlula? Ukuba ziyakwehlula, lukhona uncedo. Ukuba uyalufuna elo ncedo, twendwela le website engu na.org.za okanye usifumane kunxibelelwano ku 0861 006962. Kwanarcotics Anonymous, uyakwazi ukuphila ngaphandle kweziyobisi nezidakamiso.